0: ay ay ay ay garula, ay ay ay ay ay garula, ay ay ay ay ay garula.
1: Basta, la vista.
2: Ay la lula.
0: Ah!